0: Putuku bocah bagus kulup punta dewa. Hawiyo kagiat puniyang abiyasa kang merpeki marang jeneng sira nggir punta dewa. Kanjeng Eyang Wiyasa janur gunung kadingaren keparang ramuh kang tanpa cecala langkung rumiyin Eyang kang wayah punta dewa ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk.
1: Iya,
0: wis tak tampa tiba sepadha-padha kula. Punta dewa marmane puniyang merpeki marang jeneng sira awit puniyang antuk sasmita lamun ta ora suwe maneh negara ngamarta bakal keblabaran wujute mendung peteng hangendanu kawimbuh banjir bandang mapan ing ngamarta kene nggih.

Waduh kanjeng eyang, lamun toyang abiyoso ingkang antuk sasmito kados mekaten, kula pitados lamun tombo tendangu malih ngamarto badhe nandang pepeteng. Eyang, pepeteng menopo ingkang badhe sinandang dening para Pandhawa? Suami kula aturi paring dawuh dateng kang wayah Puntadewa. Eyang Puntadewa, lelakon mono adile kudu dilakoni. Awit kabeh lelakon kang mapan ana ing Arcapada kuwi wis pinesthi dening Gusti. Menungso mung sak derma nglakoni, nanging jeneng sira minangka dadi ratu sah sapu kawating para kawula sak negara Ngamarta. Eling deniling,

ngandhuhan remang lerlena tanpa kahanin kepiye nggonmu tak utus ngupadi ratu kang duweni Ludira Seta pangestu paduka Prabu Teja Lelana kang rayi Indra Jala pinanggih kalian salah setunggaling Nalindro ingkang darbe Ludira Seta sapa Nalindro Ngamarta Prabu Puntadewa menika piyantunipun.